0: Liwanan dito, kung na pasigola dyan malo na.
1: Andripiri?
0: Andripiri, pibunga na siya bugiga.
1: Yun yung kukaan na nag...
0: Apan yung bakam mo niya. Pangisingan, nakapan niya.
1: Kapan? Dekero pa pa. Nanisensa.

0: Tela mo na kula.
1: Niya sigap pa siyangan, niya sigap pa siyangan. Si bilangan ka jari ana.
0: Si bilangan rompulong apa para sing?
1: Una dambayar mo si bilangan rompulong nganang.
0: Si bilangan rompulong nganang.
1: Iya mi. Sige po lagi.
2: Mangalisi.

0: Kapakacapi nga na Dr. Tom.
1: Pakacapi ng Dr. Tom, may paneliti Tom.
0: Nagapali, bagay po. Kasi na nga napatanto niya.
1: Tokoro. Hindi, na dyan na.
0: Pagkoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip ako ka.

0: magamay.
1: Lahat na kopo yun eh. Tara-tara niya. Matay lang
0: gusto yung doga. Ala, pa ila gusto.
1: Ito nga. Ay, kasi ni pasta upura na. Nganan, isa ng balantino.
0: Oo, ni pasi kong
1: bigan. Nakalaman ng karambisa na din ta riboko.
0: Ang mga ko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang juro na mga lekang.
0: So,
1: at kepang eh. Era niya.

0: Pero kay manduan yo cari tanan eh.
1: Kira na nga yung puno sa imbat tanan na kalengkeng.
0: Tena. Oh, ero yan na ruwa. Kung ba na kipat

0: Meron Pak Jeko.
1: Ah, masunan
0: niya. Pero buntik ka lang.
1: Bukan na kasi ni Pak Jeko to yung isin.
0: Kaya, inyo. Paruntok
1: ka lang. Kaya, tawin mo niya. Nakana, may butibara.
0: Ilan tibara, misingin?
1: Butibara, timur. May, nakana sa'yo. Lebo kita tapos sa...

0: Amor, din ro pamatisarin na yung laguna daw ngando.
1: Ling kasay po ito tiyo to tasya lang ang mata.
0: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
1: Bagi.
0: Lengkay.

0: Amore, Napulun.
1: Ang lalabon na tino para sa are, mali para anak kapasal na ni pa siya legil mag-isipa din ng...
0: Siya, ha? Ito mundur tau.
2: Ito na mundur, kamanan niya si padit na ngayon. Kita lalo niya si buntulo, si tun rumuri-muri.
0: Kami dato, ito pun na lapis pertama siya lapis kedua.
1: Ang lalabon tulang andik ko sumpahin, mali diagas, seko-seko, nagkukutaan, nang anong pintu jinta.

0: ka eh.
1: Ang lalaiya min jata ko kulang di kurong puna sa atrap niya lo. Ako ikuyin na gida-gida parit re.
0: Coba parate ka lang.
2: Mantap!
1: Uy!
0: Pamerang ko rin ko na eh.
1: May ko na lang puna sa atrap niya lo. Ako do seremami ko gawa ka sanging ikaw. Hindi ko gapagupar yatin di.
0: Apa
2: mulain tau mga ribia sa gina dan nyari kongko.
0: Ii.
2: Sangin na kamu aja.
0: Apa tuh gue lagi lagu?
2: Ih,
0: saya ingin nyana nawa nawa.
1: Iya, mau nyana nawa nawa, tapi mau main jam.
0: Saya mau main jam, ah.
2: Ni rasoki.
1: Alala inaye kana tagojang andi talapati si nyawa na nyawa si leon na borisi kami.

0: Ang may sirat iya, malik po, puro sala ka na iya, lapat, luwa na po na, labat tutit ni.
1: Biasa ka may iya. Puna, mokit na isa diki, anong ta, ready kita, dyan ka kari ka uyaan kong
0: nasa. Ano na natin, puro ikan lang iya, kurong, ero kita mamuyian, iya, kinanang, kurong, tusarok.